0: Bejong Longtin Ninti Li Kungja, Kanke Longtini, Tata Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
1: Bejong Longtin Ninti Li Kungja, Kanke Longtini, Tata Bejong Sanju Yamra Letin Yodian.
2: Sinkilinje Kunkamza, Terene Pedanga Pitsi Jaita, Jita Tupi, Tsijudo, Riza Mumari.
3: 天里林才能学军人队做呢完全正给让学军人这新这天多大家能给杨大比西端里及大湾走巴当拉德西里陪着班局当修足皮及西用来一处地修顿真正新这马拉推过藏度当里陪军与人的国当陪大公朋友就是忙一张本等贵比你送农为国当
2: 天日三样年纪几几家转里度出街温度吧 Dawa wang la ji kap jin bè tà tà tèkpa kù lìng sè tè mang chò nè tè nì chìm jì jèp tè sì pì kò
3: rò. Bè jùng jè qì qè bèr cù qìng gè nìng bà rì xiong kìng gùn chùng kì hà sà dàng lò kà rì zì gùr dàng cang zì nà wà rì pè bì kò rò.
2: Lù jiàng gè jùng dà wè sè tèp lèng kàng gè cang zòm chòng dù zò jù nà wè kò rò.
3: Ràng jùng jì ngù jì chèng gè xì gùng gù bì jì dù jì zà xì gù bì wè kò sù yì xiàng lì lìng cìng jì nàng dùn xì chà nàng xìng shù.
2: Ndaka lè kò nè nì chù bè sè rì. Jeda chukbui chi chong a nyan, rang chong chong tawin chi chuchi wang chen chen ki, rang chong chong rinzhu chin chi ten ta yam nang ka. Che chen chuchi chi jen pen gen rinzhu top chi jia kam zhuk tre sa ju tang, bu jie li du ko la nang hui ka ku ka chi ta tui rab sa pi tang ki pe chong zi ju lak ta tuan cho si di. Yang ta ku si du li ji ta wang zhuk pa ta lak ta si ni, bu jie pam jo ta chi chong pe jie jie yong la ki chong di. Su dun rinzhu chin chi ma lan tui gu chang du tang ni, pe chong yu ren din ku ta pi da gong par yong ju, mang yi zang bong ten gu pi nesa na wa ri. Wang jie zheng gen haji sun ryu chu da kang du pe pa tang, nzheng te le zikpa ta nian yu si yin xie. Li zi le zo tan za zi lingmo nang te, si dung le ji ta wan zikpa ta lak ta si pi lop jong lop so pa tsul tang. Nga kyu bi ren zhim zhim mang yi zhi kun zhuk zheng tang, jien zhi xia bi yu ya du tang wang. Ring nu xia zhung zhim zhim pe jie tong tsul, te bie dian jia tang tang tang. Jia song zhim zhim zhuk zheng so je le du pa tsul chi nian yu sin pa si yi. Nga jubi re rangyo jie, jimzhe mangi zhe kun zhukte xa ju xo yon xiong nu jiak batang, jimzhe jien di xia yu qi cik kontor tangwa, ren nu xia zhu jimzhe pe jie xiu qi tangwa, dian jia tabde nipa qi rita tangwa, le re ju jiong ma la da ju jiong nipa tengrab jien do kundai tangwa jien qi to song ji, wang jie zheng jimzhe jien di xia yu ya, bui da gong par tang, jimzhe ka qi topar kien li kang li na wa shi yi. Kongen changgu jen nai chai xa ju jun chao siye di, yong yong jen pe jie jie yong la jie cong ni, bu jen zhimzhe jien zhi dik che, zhuk zhen xa ju gong dai tong gu patang. Zhimzhe jen xa biyo ya du tong gu. Pe jie ta dian jia jing dong yong wa siye ni, tuan ji dian jia jie yi zhe tang bu mu patang. Cen zhe jen nui pa chie ri tang ni yong lam la da kiong ta jien zhi, lai yin zhuk zhen so cha kong jie dian jia la tang dong ni po siye di. Rang zhou nun chen gong gu xa ju xiao jiam ni, so yong ni rai ka gi, ngui mi nian ka laib ka se to. Nga tsam ni tamzai ta chung san ni tamzai se di, ji xi gondro tang tsa la nyam chi tupa si gupi naiso na wa shi. Dremdro na pamjo ta che chung perjian zhuwi maang yi yan. Rangjo yon ji tang kutum chuk chi tang yi chupa chuk chun. Rangjo yon tang wing chi yon yon chi marai ka gi, liib zi ta maang chuk chi nai chai di, topyo jikdra tang bambo ya chung se di. Duan chi yi tamzai lui mi si pi, dremdro jin zi chupi sabya ka la, yum tai chum zi sabba topyo. Nga chup gi rem, Rangyo jen rimzhe cimbi, pamyo ta jitsong piji dungju chung rimzhe jindri jie, nindri nipa ganglai dungyu patang. Mangi dhiku chawang tuigu chang tu songwa, mangzu deza jimtai chi rishinba. Rimzhe jindri mala jangun sa tuipin tuigu chang tu say ni marai kagi mangzu chu tomnang tewe tuhu du tang, jenang tewe jimtai, denja nawar tewe ngini jie songyu. Yong yong su langkor xiatong tuipi yonglam jie rinzi, jie li chi, juu ni ta ca nga ni sinji yu patang. Jakab je rinpa sunpa yin je yonglam je langu jenpo je jaja gup je konga yin sen yu. Xiang chondal ta sanzai chonsor yonglam xiatao tupsi ka sonsor jaja jatang jaja gup je konyi ta ca ye ji sen yu. Yon dan chi kansarin tupi yonglam chawa tang chutsu suam na chonchir ngang kubi pamju ko ji suudu yonglam chawa yon su chon sen ni. Rangyo ten rab jim pide tongwe yonglam jindri je mala junchi mepan tuku chang dun ro ki yu pa di. Je chong rin lo teng rab jing ji pyo jo sapan zhuk zhen xia chi, tuan chi gang lai jian ni, zhen zhu le rei ji nyu xiu ji su pu yu ji song pa ri. Wanjie dege nga chung tuin sam ne rangje le yit zi cha ne che chou rang lo ting rap jin ji mang ye tin de tong wa ta shou yo ne xiao jie bin ga zi tuin sam xie ri la bu ji bam jie de che chong pe jin ro jin che bi guo gap ka chi xie jie ri yo yo jie de kha chen ba kha de la du tun zhen zhe jin ji cha kong ji den ke ni ji ta ju ran ye ji de ne le guo teng zap lang ne du xi ye sa tao de deng su ye de tong song jiao ni tu ba se de zhen zhe du qi jie ka Dr. Shajita Puji Ledu Kola Chichapru Chichichin Pengi Nangwi Kaku Kachi Ta Turab Sapi Tangke Pechong Ziju Lobjong Lakta Tente Siti Tehlai Tam Praje Chikam Tansam Topchi Chi Dunchi Ye Memni Nyamnyong Sodom Ta Chunye La Tangze Nguyutu Dansar Chi Siti Tengrab Chinchi Sodun Jamjur Mala Tugu Changdu Tungwa Tang Chichu Renglou Tengrab Chinchi Pechong Sapan Dr. Shajita Shabyu Drop Gui Ngipar Ta Yang Tak Pusidung Liji Tawa Tenzou Ta Lakta Siti Nimpi tsai yi ta do chupi satap toni lobjong ta xepxer. Jupi jie xa ju kundai tong gui. Nremzhe jindri bida gongpar yung ju kundai tong gui pa mazi. Menga ta po, chanxie ta jie yong. Nguimzhe ta, bimzhe jie war jie nrwa ta ju yang po xe di. Rango ngang, rang sako ta rang cimba. Rang chapkong jie jie ledu di yong yong jie ledu jie yong chu yang ni changgu ta ximjou si gui. Zubdu ye yi chu jie ngini so yip. Tende siete, mang yi ten tau tang, mang tsor pin da gu xawa mang zi zhu to. Hur zu qin bi lang li da ma mang, lu ju jie cun gam tai tu bi zhum zhe xie du gu bi nai so na wa shi. Xiu dun zhum zhe jin di xiab yu chu qi to ro dong ar, bu jie tuin gu la ye cok din zhum zhe mang yi zhi gu, nyam zhi nyam tai la xiong nu jia pa tang, jia lam tang yong lam. Mang jung kan zhe so mang yi zhi gu zhuk zhe la yum tai gu de tang ne. Yung som, chi som jie su du lang zong rimzhu trawa chumpa tang. Sa tap ta sa kong, cha kong. Tuen le jie li dhruvi nyam zhi gongpa tong ju xiong nu jie pa tang. Rimzhu ta yukor dra zam. Cung du so nyam zhi gongpa tong ju jium thai gong thai tang to. Jien zhi chupcha lai su tang ne. Sen na nyam thai tang dian jia pinch song zhu trawa chak pa se pa. Ko kong lam zhi chupcha rung habi lai su tang de. Bune pandu chong si pin rolam rinpar se patang, lakbo yidi che chongsep yonglam buida gongpar yongju kundai tangkar. Chongsep che yonglam xatang tutsi tang, chapsi chir tang ne. Ma nam, looye cimbu yin rimzhan zhukdren si ne. Marai ka ge mangso che thomna ta jenang, denja nawa che tuudu tong gu. Lhasam namda ta jue zang, thakba kulin jie je lebzi pongka tu de, nyuantang la ye ne lezi gupju tang, leji la ye ne dengjo si gu hien. Buju pa gerab che nying top tang, Yunglam ni jin nying top tabar xiu qi tangkar. Samlo ta chabzai, lani, qi li jie la yungda zhu xiu qi rtongwa ta. Rangkwa libzi bing gan zhi yi zhukwa ta, samyi khasar yungju chitong sepa. Lidu rupdang likju sepa, liki pimzhi qi rtongwa. Jue cu lai si tongwa ta tuyanchun sechi tamzai sepa. Lidu cidi jin de lablao jin, cirei jin jie ji chuchin tor tangni. Jitsu ringlao tingrab jin ji biojo sapan zhukzhen si qi. Liki tewe chiwaan bor guishi zung bari. Gwanghui tse da, xiao yi tse, tse re pungso. Dawa ngui drop jie, chondo la xiao yi bari.
3: Duqin xie jia nik za sun xie jun dang, Duqin xie jia nik za zhou ge, Duo kang tian do dong gu bi, Duqin za zha ba dang, tse ge toa, Lin gen qi wa ji yu. Ting shi san yun ji ji xie jun li duan ji ju ren chu, La zi zun ri sa xiang dan wei ji shu ji, Dawa wang la ji. 年前没把这些准理端了当进去吧当满足起地都先了将你内次破过节满足组织主席请有把谁向了帝国节三九新书家郎松节节局都那边拉起总日萨想想公众去松节节案最终可能全部拉面嘎萨学给局归你节浪不请你 如果冲上你日进出嫁队的送话当对你日萨乡单位级书记大娃王垃圾你得大呢中翠有国配给了对你队友把当空当理解把去中翠国把雷斯东局当冲家赶着这国把将来自个日小国把错了新旧心里有国写于塞在人本写就当进写的满足节我可记得的用话写进有把谁 来自总日萨乡单位级书记大娃王垃圾年前年前了有国王母亲年冬哈来军都从亚比根所冲家前了年日永北国切冬长永根都接送把谁 热萨乡阿空所新在种作就业，丁日采用车种作参谋的采一门扎为暖菜铺月，先准立端杂杂学习给地了，大娃往垃圾来也忙促进内车的，年末二准批准了大一档，参谋队请热热进学的，忙促进刚刚先多些就业。

0: Topo namba kunkan zong, ten de pe jung lung chen nyen chile kung kongge lung chen jie, direk to ne jibin lin chen no, che de te le pe jie tong we, xiong ju lang bo yong se xin bi guo tang.
1: Zhoba mangzu, rong chen jing guo zan ni min ju te bi guo.
0: Mangzu la ren ye che dom jie pen de nyong dun ju bi guo.
1: Gampa zong ge, cho ten le zhu la ten ni, le yo la gen de tong yi guo so zha zhe xu yu.
0: Zhoba namba zu, yao la, Chedin tenle peje tongwe, shunju lambo yonso shimbi kuo de hyunjun yi. Chanyo sabato ze mi yito yeja ye simbi, yeze zong che sasha zong to, san to ye zonga che la, suenu genpa tang, duyin rinbi nong, sanne de ge hinru be, hinru le nyesho la tenne cowa xie ji yue jing. Tenle zhu cha jomba yin la, baba talong nyungwe, peje che gongda yung guo zang ye. Jelui jing nongban judo tongne, mongso lan baba yungwa xia che, sasha zong ge, Chungla chechwe dinpa tang, chungla pika taba, chungla lecha dinpa cheche, tuyene pecheche songshula mite, shenkom zinza tang, mbapa lido, chedwe meza che, chedwe tuyene chenpo som gompe tingza tomte, santuye shetom ki zana dedo, gongjo che sagi himpo zawa chupa tang, reye sheza shunye, santuye chongse la sheto saba cheche, tuyene dawa tang, shenkom zeba, mesen shupa cheche da cheche, Juli hi ren hi mung go zang yue.
1: Sasha la, zin zir cho ting ji zai ki mung mi sir jing hi yue. Di na, zin zai di juli ji tun bai dinpo dang yong bai pao yi cho ting yin bi zhi. Di dan che ji, di na, xie kang zai yang yin yue. Sa chio song jing xie di, sa tu xie kang ting jia song yin yue bi zhi. Zhang yin na, bang da kong zin hui yin. Xie lo nian do ni ke zai song lo, ge chuan qin bi par ji dong zhu. Zong di yong ji, ma tai la di ni zin zai di chuan lo dar mu chi ngan yin xin ba dang. Tuenzi rintang lo duimara pargyo, zinzi zong diyong jie, hien zhuli parjin zhuwi gamba dienpo ki zo yu. Sasha zong zinza chi duen cinka gang genko wa pinto ji. Dengha gun chi nan duen ni jiwi gai su, zinza mandang wa no lo kya ki nyan bi sinche yu ji sumba dang. Dajia, yong zhe chi din chin jian den zo ji, zinza ko zhui dienpo duen ni, zhuli pin zhi li nir chung yu. Xilu ni do nge zang a lo, zong diyong jie, hya gong omi tuenbe dungbur. Don chen ni dang, nga dong song jia xin ba dang. Zhou li jie bu lei ju zang qia de dong qin guo zhang chen la zang xin yue ba zhe. Di li la ba xin ne, xie kang song xiong ge ping zhe ngui si du bu yue ba di zhe. Yong zhe jie me de la di ni de bi zin zang yi, sa ju song jin dang, long gong xin jia tui ba ma zhe. Rang xiong zha zha la xiao zu yi nui xiao jiang chung de xin ni, yin jiu zha zha nian ba su ju tui bi. Tui li da wa dang, xie kang zi bi ko jiu zang bu ye qia yue. Mingar sashira zinzan denso dan, denzo, ngado, zunir, so cha gulshu ji cha chengwe tuinli kuzhi hi cha yin. Xiekang zinzan yi, satui xiekang ji sung ji dindu dungyo la, zhongsen ji tuinli ma yang dindu dungyo ba zhi.
0: Sasha zong zhongju hiamdo, mu chi simbi, le zhong denzo degye yu ji to cha yu jin, sendo ki sagi hi bo le, yulu degye monsu la shunju ji rewa sapa jing yu. Sacha de gi sagi de zang yobo mienpa tang, so jun ji lo do tuyenpa tenpo mienpi nensu la mi de. Sacha zong ge, ta yin la chui pa tang, tuyen xin go pa, saba tosa chong pa jie jie, le zhong nong zhe xin ne, de nga bi mi to lo bi sagi de zong, ba ba jie sagi hi pon jo yue. Xe lo ni do ni so lo, Shanghai yi ka te bi xio jie le cha de ne, Sacha zong ge, zhong le to wi cien za Sacha cien yu gong se nong zhe xie yi, Kele do de yin, hien du jie soto jie wii xie tong xie de, sa yu ju xiu tang, ngwa to nyong lian xie pa ju. Zhang ju xiong ge sin zi zhong zuo jie jie sa yi tuan ku de zhe xie de, ye jie jie jie le zhe dian zu la cie yi tobi guo ne gong de tong de, be me to lu bi sa yi rin tong ba wii ju no ten jo wa xie pa re. Sa yi ju xiu le pen zhe tenpo xiong wa ma zhe, ta dong, yu lu de gen mong zuo la guo zha le yun ba pa yong tu yue. Zhang ju xiong se go zhong zui yu me nima zhe hi jie, nye jie so jim jin di le ten ne cho wa xie ji yi la, yu ke xin zha re. Le zhong ten zu de ge le ka xie bi kira, xin zhu ji le ka xiu pa nong zhong, kong ji bi lo ji la guo chen nga zhu so tu ne, chen zuo ge cho wi ju zhe le su qie qie sun yue. Nima zhe hi jie ga zhu ngang, sa gyue tun ba pa le zhong xie bi, chen ji guo zha yong ba so tu la, chen zuo la da xiong yong xie do, cho wa nga wi ya jie xin sun hi. Hebari, leju yi ni gong ri ri, sa gyo xinpon jiwa ma zi, yulu degi mongzu jimbaba ji riwa dewe tenpo xiong ni, yume gui jimbaba ji lo do ju yue.
1: Sasha zong ge go gong denzo zhe kang do, go gong donggang su yi du su le kyo, zhang tang qi wi xin yun la, xie doi ji benbar yue ba zi. 上海被修了自己，若修了定年

0: ninke namba thandu tun chira khangge ungthe lekun je thingde ga thandu hi bilin che dung chara khangge ungthe ninke je tupu hinjin ne nenchi da zotang the sanja da ren du ya bo kang ta yun na ngan chue lekun dan jwa nang shu ngan chue lekun je khapra andan na leko je ko nga ye je ye so son yi gui yi da ya mo
1: ཁྱི
2: Beijing Longchen Yenchen Likung, Kangke Longchen Ni, Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Likung, Beke Lechen Jutong Xiajian.
3: Namo Ge Tunchi, Beke Ge Lamne Yenchen Shu, Kandalin Yenin Sensimba Ni, Zhongyang Mima Gunkyup Longchen Likung, Beke Chin Lam Yi.

Aga, rugong jay ni ti. So ni on rugong jay ni. No ni on rugong jay ni. Ode, oma shimo jamo rigo jaywa na. Ko gano shino jamo hiasi. Garsi, nga oma rong rong sanle denri riru si na. Te nga naay na, sa la ka di, jay nangka la hiwa na. Tau gali jay kudon cha yo jay si. Sini ni zon, mata. Hino la leka yi puza ninka rohi mensi. Toko na ina rugon donka jan hesa ka hino taka hela gawa na don hyo si. Koko jina ko na ina lanjo jawa na rugon hyo da ta na ina tana la donka jawa ngon ri jawa na dede si. Ri di tama ko rugon jay nhe toyo ma ri. Lochong chubu chumo yoda, jidin ka la, lika mongpo ma je, to si shi, ngoki kor sa, langro jo si shi, re di karsi lobo to topi ka, lika yin nanja, ngupu yin nanja, da na yin na, yung lika, rewa da jen na, re ma shi. Da na yin na, lika yao aru ngoki gawa na, to si ma shi, nilo da ngoki ka, yamu ma, higwe shi go. 直播中秋有的中农个行霸的个东家普赞宁个我给耶罗马日个我给柔柔索索个三队员呢都柔柔索索跟别尊了地方呢都找他一个人

0: Chubwa naba zo, tenka tuyusin za ji la, la ji ji rai tang, nong du, la yong ji la di ni, riye mongpo yo. Teta ka ting du, mi sangkang tang, chungwi tawa, jitzor jitzor tu ji chun ju yo. Xia lan sin chung ling ji ne, hing jib ding bian za ji xe, to chung pi sin ru.
1: Gebo, ta na hi zhi zi o di ni, za zi hi di ki chung ma ngong o kyang du. Ngo ni xin li nong la chan chan kin zhu, di ni zhan ni xia zhu ki cha a zhi.
2: O ri ri, mo zha nong zhi la o ri ni.
1: Ta mo zha tong ka ma, nyo zha cha ru zhi. Ta ta chung mo zha, mo yi gong la, ta tu zhu ta ka la, ya sa ka li ka mo zha mo yu zhi. Zhi yong di ta tui mi nong chung la ma tong yu xiu, ta tu li ngo ni xie xie lang ko nang zhu.
2: O ri, ge mo zha zhi di la jub sing go. Mo tsuma ge ge ge mo tra tong nyong siwi, ki ju lang ka na maa si de jina, nung yin da la yang si si chao riwo. Hoyo mba zu zu ji tra mo nyong do sangde. Ta nga mo tra tong to ma tra. Ta ti le ge mo ngeni ki ju lang ka bi pen do re.
1: Re re, ta nga ke gen ke ka shang bata ki tsi yin zho, ti ngo nye lang sang zho re.
2: O re re re.
1: Si bin zhen zhu hoyo, go ya bu tang.
2: Hoyo la, ba zu qin bo me yo wi qi. 참미 지주 랑콜라 마저 요나 야보요
0: 두번아마죠 베제 몽이나 베모몬체 생간당 리존 수위란로 수체 넘버 2바디 딩오오 당 논드라 롱용기엔라토 모몬체 롱지요 버 춘주요 샹라 신두 닌진나 닌접디비 몽지셰 톨훌륭원네 제로

Chubo na wadzo, lenzen jo dhudo yubi chandara chungra ni lingji la nindar ludi samji yungwi trashi mhindu shiji maze senpa bu lingji la nindar tuitu da nga zu lenzen senji maze bi dhengor yung shiji yin.

0: Daga la kone ni tsu pesar. Tuyen nye nga yinpi jangyong che mang yong che lu yong jendor kap nipi lo nop koji pyo jong yin lan jendor jitsi chong nga nye lo karan jok dhwa ri. Jendor na chong che tasi chong yu ni gu zhu pyo jong che hing chi tarang jok jong chong che che nga yi lu yong la gapo yun ki yip jia zam sam tun zom ni rik tse piri ta nza tse sab du tong wi le te zang bu xe chong yu pa ri. Ta ten jen jendor na chi chu dinpi namra chenpo ni de Roli polo tang lu yong gurji gubde se yubari. Rangyo che roli polo tumiruka jay tang loka tang nakchu lu yong gurji jin tumiruka ni nremdo na xo yubari. Nremdo tangma sepa jen tar si chung tumiruka la namda kaga siaga ang tangpo top yubari. Nremdo che diksar ye zong siaga ang tangpo tumkui che ruka jayong che japam takju che nremdo na xo yubari.
1: Daga leku ni nizu besar si se chwe ge ni 年多年在这里中国五次是比台湾人多起北京陆克银行人多的展览总生意中的动过错不当家用及学生旅子了各部云勤去

0: Sengkena pa tsu kong khamsa, nga lisi tsu jwaan pa hira nam jaya. Taata lindzi ni sengko tsu pandana, pyojo longtai nyamtai lai kong kankui longtai taa pyojo bimzu kanki nyamnya sebi, changbi yang hebi lindro lisi ri. Lisi komini nam pa tsu, naa kyu rungpa tsere dhandu chungwa la pa bi lindro, murong siya naa pyojong ki lisi nga pa tsaan pa ri. Terengi lisi ni nam pa tsu, murong siya naa pyojong ki lisi tukpa tsaan ju ri.
1: Zanani, A don't you need evo? A poye shedi daya. Don't you don't get evo? A poye tamba daya. To solve la vine. A pocondro donria. Kumu was evo. A poya to jiria. Talone cadavo. A poye da jari maya. De taule lavo. A poye kasi kaya, a de todo tum chevo. A poya calling you laya, like a sad yerbo. A poye go to daya, dum yonel

pansekia chata mutobibo a poye kotiete ya kanando hitibo a poye ruda ya talolegibo a poko dalimame ya tamando lolabo a poye jargose ya lonyuro chanabo a poya ko budonte ya tulebi tulabo a poya padase ya a pushar hipshibo a poya ko tambate ya tusubi tulabo a poya padase ya koru irgirnebo a poya ko demla ya a chasibo yiti ya a poya porgi poya kujobo pombo ya apoko yeye ya dorne kungabo apoye jimi kuya ajan kujobo pombo apoye sibori ya dadau dongebo apoye tobani ya tumando yigebo apoya korne toya mayongirnebo apoye jimila ya ajatung tu menya ho apoya ko sibola ya kinam kapyebo apoye petiti ya tayong girnebo apoye kontene kyo ya tajak girnebo apoye jimila ya napor gu yela apo apoya ko todurchi ya nita tap korsobo apoye lula ke ya ani no boton labo apoye palong do ya dum kyo la mo ya la roje ke sa der bu ka ngari lu kona na be ti la sho ma go le la le ke me hi hi ki na no jok do ba tan nyam ten ka dam jang gi do no na ge sa ba jang tu yul la to de la ku sam ba la ya la ma lin je top ge jer bo mo ma da li tu bo an ta do je se jer ke sa no de dan de la ma rum bo che ge tu ke sa ga to to bi lu ten la ye shu nu lo yu la so ba na lu ba mi ba ka dam jang gi do no na la che du jang de na ten do du gi har ki ke gi ngo ten ne hyu ba da ho ni ma ti ye gi nila yiru yili rimu kuju pe ma nyu dak sar ba tegi pir ju la son ba tuk tuk kung ka jimi sar ba te yegi ma na she hyun rin yung gi rin rin ba da yegi rin rin go tri chang tu dala ngan ba ma zi li gin chang min yak shu gi an shu ti yezi yu dala chung bi gin ne pong yu gi pa da pir nu ya la so bi gin ne yung gi rin rin ba son ne dong gi rin rin rin tu hun chang tu yu la tu jur sar ba yin rung ra bi mu po yin ba te la duwa nam ya ngon bo te le chi tin tel bi ga zi gya ne tegi gang la tu ne mu mu tang u ya le ti ngon long gi chung ra da pir chi tin nam za ka lo jir ra da pir 진에 탈라메 산디몬 퉁가기 루키 한다토 토드 카단자기 리마도 진자소 카메 따라 유바도 마탄라 포브라 유바 피유룬 고 오르지진다 따브르신 나타만데 로게 콜로코다 테톰바자미 바타불랑기 살라타 아이케데 잠바시 손바다 보티네 데크네 모기사 샤타나라 네모나 르잉 오시사디다 나르 용 오시사 나켄기 로만 비사디다 샤샤기 샤샤조 사디다 쿠무가 가르도 사디다 우피니케 타사디다 포단동 든드라 남동 테예 다 퉁경기 따라치가 조 제트네 몽고 sombe peke yin ba pom go ba zhi da tun zhi xin ne de yu bi ge tu da ko shu pong xian zhe ne ta wo lan ge sa la xiao se ba ka ta ge yi xiong zhe ne tong jiong la la xia ba tang yan tan mo bu tong jiong da la zhi ga zo jiu tu ne lao ru kan se de bi ge peke yin ba yi ge ko na la zhe zhi ju to hu yi dong dang la en da zhi xiao da ho ya tong jiong da la zhi da la go la tong bei ka bu na tu ji go chi ta na gu bi pu gu li go ta men dong la mo ho go da go ta lo le ge li ma ta han men dong ne lo ye xiao la xia ran lo ni ro cha na bu zong se ba pu gan ba yer ge sa xia e ra san zhe ten song xia pa san ba len be tula pando mehem go ne dosa medalo go mo fu da mesho dosa medaka kon wala ye lu de da hik u be ge tula tun jo pala ti ga te dem so da ye ko lo ki bi pu gu mo ge a da nan ta zo hyo se bi da za ta na ton nam zo chu mu na nan zo ke li no te ne bi ge tula cha cha ne yur shin ban ba bi ba sha tu ne ru bo tsu tsai o ha a da sim do gun re la so ba si chi ton ge bu de ka pa son so ba ta nam nan he ma du lu li chen ri hyun da ta be tu ho mo ge ja no na ge kun du la pa na ta ne mo tun jo ta la chi ga zo je te de ta fyan ge ru mo ye gan to tera la otom de hechu bi ka ka bo ten la pi gi de la ki hin ya pu gu mo gi a da na ta du mo jo la mon ro go da hon ro go lo gi lo gi ki ba na ho ci sa ton ka ko ma la je la mi ka hin jo di da tin jo di mi ci lu de da tu ta lo shi gi yo la ni ma lo ye sha sen sa cha la ho lo sha ru ni go chi bi ge sa cha la ke me gi ma ta man da ni gro cha na ge ba ser ba an lan du ne le ger pon gi zo she ser ba ga ba pu gi sa cha sa son pe de cha pa san ba pe ben bi tu la pa son san ni ta de cha bi ke ne mon gi li ma zo je pe yo ta po ju li di 大不了下周啊，下周六六点就走，有的牛二嫂呢，没有车了，没空去路上呢。

0: Bejong longting nyinting le kong kamke lhopti le chen
1: Bejong longting nyinting le kong kamke lhopti le chen
2: Jachewe senke namba ngan bejong longting nyinting kamke longting je santa cheti le chen ge gege lozang nyima yin ane lhontun goma ge nang la Ani ngan su zu xie jia de gang re se di le Ji, ta ngan su yang ji zhibi doji ki chogin zebi li ki jen bi wang bu ke Tini thoma gewa le ji tuen ge nang ke Tini li jar ki jin chue jie tang Be ke jin chue jie Tini ngibu ngide nan zhebi ki zomba tan jia ke Yung de su ji kwa ni Ani ma tab de ji Ani nzhe jia ba tan ji tang Ani ningba de Ta sun ji ba ke zaa ke tini Bar de gewa yung de ngui chue ba de la Ya jia yi ge yin na ya tang Yo su cichi jin ji kwa se ni ani Sachi ngote tang, di nang ge tangbo, yaja yige yin na ya ge ta, nangzi ge ta sachi yana tsenpa tangbo, bi yi ge, yangse ji yige ngi zungwa se ya, ndi ji tzawa tang, ane jenwa ge nreba nyingbo te, yar ni, ane nga su ma, da de ji, ane hiba ten ri ji re. Ane de dang zhal te, zhuwa nying rabu ji kyo ya pare. Di yin di le, sanghi naba ke yang, teni, teni kor le, sanghi, Pachi tani tang yu sui pari. Tani dira tang ngay la, tani yu kori mando di ji sahi shi ji. Tambo di kang rei se di la, ani cawa ga nang la, yegi alu kala ni, alu sa ji u su yu, kala san ju tamba wo se ni. Chikang sun yu pa ga nang ni ta, alu dan kala se ya, o tani ki tani ju tengi reis. Tani dira alu kala hi pa di, ani kan rei ji li go ki pa reis, kan la ngin zang ki pa reis ya. Ndi, ani nga su ki ta, chiki tambo di shi. Tani dira, Alu kala se yandi, zawi chani, tini jagar jige, ane lija jige shi. Ta lija jige ge nola alu kala se yandi, alu te, ane yang jige te sola kuwa tang, kala te saji la kuki bashi. Tini tila, alu kala hibi kasa la, alu se di la, jagar jige yang chutu yuwa ge nang, thoma, yang ayi thok changba, yang ayi tini ngo shibi ge tini yang chutu boga shiming la, Ani alu hibi ki tani ta. Kalu se ya tiyang, ani kaka nga gaha nga, tini chasan ja jaha niya, chasan ja jaha na, la so ba, kai ni changbi ki tini, saji sanji sosa na, sanji soye, yo bari. Tiyo tisir, tu shig ming la, ani kalu se, wate ta bari. Tiyo tisir, kalu ta alu se ya ndi, tekar ka nga so pekik tolu kwa lang ya pa yin na, ani ne, anching tang, kanching hibi tiyang hiri.

tini jibar. Di indiri ta yansa sanji soge tataga nana ni dugi bigi jinsen da kandu jil tuba resi ya tere. Di indiri ta nganzo peju geda yige gwaanda shiba yina ani lu ni ju saji jachewe ku jueja hija kandu jil tengi na yang yang yeda saji sanji de yansa sanji soge ki jangga ta tata nangde bar. Teri mana la sonba ji da yang teri nyun sonba yina yang jueja mambo ji te zobar te muni pa te mutu pege tere kishuyan yunga. Wataan de nganzo teni gonggol hunding nanga ani tegi ni ji kwar sahin do di ji o shiba tenri ji yin. Ta terin kasi baba de chere isi diri ta kasang za gano la yegi al kali ni al saji osu yi kali sanji tamba osi ni shir za korang no ta begi yegi shiji changi ji da yang da saji ka changi ji tenpa re. Wenja ta yang da saji susu ka tini goden doji tini chini ani yegi jo tini mitzi. Degi ta nansi ka ta yewa ta nanda mambo ji de sanji ba ka tini zawa korang no la ni saka yu mebas. Tende yinba yinzang, ani dedan zelni, shir gita, yigi gitan zewi gita ni, nandi mnyuwa ji, nanzo ndi gasila ta, kasi gu zonra bo shi ni, ni higi pa tende jirindu. Ta tegi nola, yigi dan zewi gita, shishi tegi nola, tambo hi jiga nandi di chen yisi di la, yigi al kali nyi hibi ka jita ni, yigi yisi ya di, gandhi jirindu. Tomala nganzo yigi gu ngo di, ani nginza shi gu. Ta shir yigi ju ngo se na nda, yana yigi yisi ya di ju godin di la, ani yato mura mambo ji yobare. Tegi nola, zayi chani ta yonsu traba ji dan, ta yonra ki nginza shekong shi na, sanra po jindu usi. Tambo te, ani minci nginja zongyir chirpi, geja dang, ta ta yege ju ngo, tenze jiri kyaagyo. Minci nginja zongyir chirpi, geja dang se yande, ta nganzo beji dati guwan tangba yina, hachang ki chari, chap chewa, tini manchiwa ka gani, kīnlīn dībī kī yīgī jī ngō tēn rīsh. Tēnī nīngbā tā chīrī sē dīlā, anī kē chī dāng tēnī tō lā ngē jē chī yīzūk sām, yā na rīmō kī dātēp tēn rī jīlā, yīgī sē kī rīs. Tā dōdō kī yā pā yī na, kē chī dāng tē sō tē, anī zū chī nā bā kī tō nū mā tō lā ngē sā chī tēnī dātā, yā na zū rī wā tā tē sō lā, anī yīgī sē kī rīs. Tē chīrī sī na, yīgī kuwa lēng kō nīngbā sī. Anī yēn yā, tini yizu teso te kolni ani tsabar shaabi te yizun teso la ngazu yige yasya tini tiso la yige te la shetan ka tenzeke ta kwaanen shun duus teka nani tangbo minci nyingi zongyur chibi ki je dang se ya ki yige je goden nda tabaran suen bayi nina yige te kanji chini nginzung kyor zina yige yasya te je ngo te jay dang yinba yana ki je dang yinba mato la ngazu miki tongyu yuebi ki zuri ma yinba na yu nyingi na jo ki nyingi kutini jay dang yinba minzi nyi zongir jibi kechi dang siya, kechi dang tiga, yige teji ngo tengiri. Wana tedabi yige teji sheli de kanji jiri isi na, minzi nyi zongir jiba siya deri. Yige ji sheli de mingdang cik zombi ki yu shepa ya na jinrabu shepa resi. Wati ngir ngo dan sheli nyi ki toni, yige ji, ani, goden te ekiye bari. Tene nyi ba kechi dang te tolang geji ji yizu, ya na rumo te la yige siya rin siya ndaga, zawi chani ngansu, yige jim perante ma hibi kasi la di kasi hiyo pari. Kecha se ya te la yodan di ju kaja yo pari is. Yodi ju kaja yo pari is. Di indir kecha la yodi ju kaja ju hiyancha se na mandu. Ko ju hiyancha te seri chet la ani kecha te su te ma tola ngeje la ani zuri rumu ki dati mambu ji zi pari. De la nga su yige se ni tenre kwa lenji yo pari is ya. Sambha te chere jana ta yizu te su peshe taani ini ngan su ku ma tsam je kati ni ki yigi ku tsom te so la ya ani ngan su ku ta yigi yigi se kyo re yigi se kyo yigi kyo yigi nden kyo sani tini ngan su mambu hiye jawa ti jana wata te su tabarin sui banyi na ku yizom te la hiye kyo ta tende yin di la kasu papa ngan su pe rang dati ku lugu wanda taan ya pa yin na ani yigi se ya te kanji jini ngin zan se na ta pe rong ngin chi ju dati ma yana draba taang ani tsimi rilama ga tsima riba ndona draba dan tsima riba ga dratsi ju kipa tomo aga ndelu dee wanda shiba yina ani yige se ya te minzi nyi ju zongyur jibi ke te dang teka rang la ani nginza shegi yo res yige ji tsini te tendegi yo res nda pe gita soju ga ani draba dan dati maa te su gun tetong tesh teni dee taba minzi nyi ju zongyur jibi ke te dang tela ngan su la ta yang ye da saji sanji te sanji sogi yo bara 대전 최신라 아니

0: 다데시니 아니 예삼바티레
1: 다다치지 심바티나 벼뇽 룬치 닌치리코 칸게 손다 로치 린치시 향나 민티 냉지 린치 신지로 가스효
0: 아니 스마 헤지디 치리에서나 오나 대답 민지 닌지 쫑규르 집이게 이제 당 그 아니 이게 대 njuwa yana yege de shewe ke je la gale yo ba res dini yege ke je de kwa la ane ma xe jing ta yege shewe ke je de la shetan ka la je je changa dangtong de la tozo tozo manda wa dini yo ba re de ta yonra la nganzo pang lo zawa genze bi chosun sawa se ya digi non la jende wangi lung yi de yi mi dan sheba dan zwa she de uyung dan chen ji yege dang nam she se ni chosun sawa genon la ta ching de sun ba re Tendir ta ndala te yaba yin na ani yige shiwi jite la jiye yo bas jiye jiye ta kaare se na tambo te ani yoyi jie yige na kaani njungi ka nisan yige te so kaani shiwi ka yima yo tabate la yoyi jie se yo ta te ani yige shiwi ka nga so dije xie jige yige shiwi ka ni xie ni se ya tir yoyi jie ta xie ni se yige shiwi ka ni tir teni nima ta chire se di la Ani yige gda tizu njimbar shibi ka jir. Yige njimbar shibi ka jir. Tela nga su sheba sa kyur. Te chir zin sheba tagi yige njimbar shibi ka jir sa kyur. Sima da chiri isa dila shibar shibi ka jir sa kyur. Shibar shibi ka jir kaan re isa na ani lungs. Wati na ni dang, sheba dang, lungs. Yige shibi ka jir yiba da kaan re isa na karwar shibi ka jir sa. Yige ka tani tani jadang te so te ani njunga la ko kirje ke jeje ge res kore shibi ke jeje to tso kaan re se na nam toks yana nga so nam shis yana jende je kolong te so che tingi de la yege shibi jeje te ni dang sheba dang lung dang nam tok waya ta te ye la che re se na ani yege shibi jeje se tingi de panglo ke chosun sawa ke non sung de pe ke ani jete ta nde ye bo cha te ta la nga so yege ke xie ni se kyo re ta xie ni de la nga so ta peche datrika nona yonra la xe ni je se ni zhukyo yege xe ni je re ni je te kaan re se na tambo te kupa nyingba te nrimba simba ken yeba je ngaba sho jukba so dunba che jeba na tenye dilo kupa nrimba ken che sho son che na ndo jebo la yege xe ni je se kyo tenye yege xe wa la ani yege nyusa ka ni tā tsū tē tā ndā jīpo tā chādi yōrī tā tī kū nō na tā mbō kūpā sē yāndē ngō rā kishatā ngā rū jima yā sā kūpā ndē tā nā ngā rū tō kōgī yō mārī tī kū nō na kūpā sē yāndē tsā yī chāni anī ngā rū wū yā mā njīng rī shē sā kā lōā rā kōgī bārī tā lōā tē rā ngā rū sō lōā khurāng tā anī lōā jī tsā lō tsā tē nī lōā jī bā kā lō bū lōā tā lō tsā lō bū tē sō lā kūpā sē yōrī nī kā chī anī nrāmbā sē yāndē ngā rū tā yā mī bā nō na yā rā jī sā ngā nrāmbā sē anī kē tē rā yake maki nyi gano nindi ka sara zote yake tera kogi pari ani che shi che tera nga ro che ji che tsa che ji che yung che ji che ting sani che tena nga so nindi ka cha shi tindu zayi cha ni che shi tini sho se an tera ngin zata mra wa yore kashik sho se an tera nga ro so nindi shi ni ini ya teba yo sa nga ro so tangbu nindi gano la dhaka shi jing yung yore esi teso ini sho re esi yore te zayi cha ni sho hi ba te zemu ka tenri tini nindi ka sara sho hi ba te che ka tse Tani sori so tela yaso da maso nyi yo bari. Ani nchi la yinche da minchi nyi, yana yanchi da manchi nyi. Tani nari. Ota deso la, ani yege zo de ta ni deso la. Tani ini shegu yor, tani yege shebi ka. Jigo nana yoyi je de sheni je de re. Tani nyingba de njambara shebi ka je sheba se. Ta sheba de zo chea de chere se dilo. Ani je dang genyi de sheba ka zo re. Ta je genyi ma to yenba sheba mare se gyo mare. Tene kongri xebi ki ni je gu nola yang, ni mambo chi ki sheba yang shegi yori. Tewen je zayi cha ni zo te je dang kenyi shi. Tene dira ta je dang kenyi zoro xebi ki sheba te zo, ni te zo la. Kongri xebi ki yige xebi ki ni je yorwa. Ni je bo ta la, ani sheba je gen la soba te zo, nga she shebi, top chi. Ani nga gu nola ta yige ki dadang, ta nrama na mambo ki ta nga rizu njeng yori isi. Tēn tēlō, anī, shē tōl sīndī gā nōna shē pā yā na shē pī tōlō ā sē yā tē, tsā wī chā nī, anī, shē nī tēsō jī ngā shē rē. Tē kēn lā sō pā tēsō jī ngā shē rē.

Yang zhu ba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo de ni na zang ko re nian li, yi ba no ba san zhe da yi ma a su gun ji li bi lu ji qian nan xi ba dang, yi ba no ba san zhe da yi

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojion longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong rizza lin cin, royan ji xin khan xiba di ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xin ni mendo zangbo pasa na do, rung ka nin do bi le xi yo na, ka ba ang zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang an du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi, nin gong ge chuzo ni da xie ka ni, chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo chuzo jie da xie ka ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jie yo, zhou bo so du tou de nian jie ge si xie jie yin. Xian la man tu de sen ba bu re go xie bi le xi dong jie yin. Qiang dong ni yin bi sen ba bu nian yang ba ding jie, le xi jin cha xie ba de re go xie ni, qiang dong ba xiu zong le yo bi sen mu wang mu do, da rong la sa le yo bi zhou bo dong zhe do, qun pi, ni ma do ji, ci ling ji la po ni, kuo nan ba lu di sen xie yu wi men du xie jie yin si, da yi di nian de jie nian go.

Chobanamba, Tasu nga zinye bi loji jencha shibate, chandoni yinbi senpa bonjanyan padinja, kongka simu do chobola plishinga. Ta xian la lasa gamakong sarni yinbi senpa bo bochongki, rego shibi loji lasi bomo shibate jinye do. Kongka loji te, pama punche do lasa banashola lega xie yinbi liru choma do, tarong lasa lalata yobi cixi dang kongka liru choma lapani, xawa lanzo dang, nye da tosan chobong yongwi, mendu shijin yin sishin ga, da yi de nye da jinyin go.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui tohar tomi be unge shiri. Tenre son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di na ni ryoyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jin din la yisim suwe peo ki luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

Chopo dawa jia yin ni mo tanda tong di xia jia le ji de che la pe ni men de de nga zi lin chen na xiao ni sin ru tan ji la le ji ni mo tanda mo su tong ru ji zo ji yin

Chupa namba, linzi jinjo do chupu cho la yi ba njimi dinzi gdongwi lo yi de pyo ni. Chien namba, nga zui kanki longchin jia royan ji xinkan linzi la gabo nawa ya xil zo judo. Nien da tosan chupu yongwi, mendu xa jiyin.

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢？中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Seng nam zo gong kang su, ti zhen ne bei dang er bi che ba su, xi da zhu bi che ba ju du, zhe zai la ba ji. Xiang la nian gang lin qin wen de xu jun yi.
4: Xiang la kang ge long zhi jie, ni gong ge lin qin kong da xi jin yi. Qu sui zhu bi tu, jie le dang, lin qin wen da, nam xin wen da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei de yang. Qu sui dun bi tu, se ji zhuo da. Qu sui ji bi tu, Dian tong lan dun. Qu sui jie dang gama sun ju tu, bui jung san ju nian zha. Qu sui ge bi tu, de ren ge du ni. Qu sui ge dang gama sun ju tu, nga dang ni ju bi xue lan. Qu sui ji bi tu, du sar san ju. Qu sui jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui jie dang gama ju tu, ce le ge cer. Qu sui jie dang gama sun ju tu, lin zhong. Qu sui ju jie tu, du sar san ju. Qu sui ju jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui ju jie dang gama ju tu, riza mi mar dang pe bu, bian ba, ni ma ji la ga qiang du. Riza da wa dang la ba, ba san ji la, li man de ra. Qu sui ju ni tu, zhong yang bui ge long zhi lin xin ju du. Qu sui ju san tu, xi bi lan ye. Qu sui ju san dang gama sun ju tu, bui jiong san ju nian zha. Qu sui ji yi tu, de ren ge du ni. Qu sui ji yi dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ji zhou tu, kan ge lep zhi lin xin. Qu sui ji zhou dang gama sun ju tu, ling zhong gun lin. Qu sui ji dun tu, du sar san ju ri. Qu sui ji dun dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui ji dun dang gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Qu sui ji dun dang gama sun ju tu, de tong lam dun. Qu sui ju jie tu, du sar san ju ri. Qu sui ju jie dang gama ni tu, bui jie lu tu. Qu sui ju jie dang gama ju tu, cin le ge zi ri. Qu sui ju jie dang gama sun ju tu, nga dong ni ju bi xia lan. Qu sui jie ge tu, xi bi lan ye. Qu sui jie ge dang gama sun ju tu, se ji zhu ra. Qu sui ni xia dang gama sun ju tu, bui jiong san ju nian zha. Qu sui ni xia za jie tu, de ren ge du ni. Qu sui ni xia za jie dang gama sun ju tu, ling zhong. Qu sui ni xia za ni tu, kan ge lem zhi lin cin. Qu sui ni xia za ni dang gama sun ju tu, ri yong ge xin kan. Qu sui ni xia za yi tu, ni gong ge lin cin jiu zhi bie. Sabxi xiu jie, riza mi mar jie, qu sui jie jie ni jiu jie para, cha qin xiu jie niam sui du cui yi.
3: Xiam la jiu nam xi le gong ni dong wei, nam xi gong da xiu jun yi. Ma wong bi, qu sui ni zai yi nong, di ren cai mo, nian chi, luo ka luo ju, qiang do luo ju dang xiang ju, na qu xie ju dang wei ju jie la, qia ba qiong wang, ru qiang bei ju. Sa jie ka xi la, qia ban zhe wang bei ju. Di ni, me do qi bi sanpe mao sa qia la qia pa qi yong bi ju. Na qiu nui ju, nga zhi nui ju dang lu ju, zi zi lu ju dang la sa xia ju ji la na mong ni qia pa ta tun bi ju. Di mi sa qia la, zi ma mang ju ju. So ni ni mu, nin chi, lo ka lu ju, qiang do dang na qiu ji la qia pa qiong wang ju qiang bi ju. Sa qia ka qi la qia pa zhe wang bi ju. Di ni, me do qi bi sanpe mao sa qia la, qia pa qi yong bi ju. Nga zhi, lo ka xie ju, zi zi lu ju dang la sa qi la zi ma mong ku ni zhim xin na mo ju. Sa qia ka qi la qia pa ta tun bi ju, ti mi sa qia la zi ma mong ju ju. Na qiu, nga zhi, zi zi nu ju dang lu ju ji la la pa zhim pa qi wa chu ni dun pa jie ju. Xiam la jiong yong jie zhong de zuo ka ge nam xin wu de xu jun yi. Ha sa la, zhi ma mong ku ju. Zhui qi an zhang qu yi ni, zhui qi an zhang ni zhe zhou ba de. San zhou zi zhong la, zhi ma mong ku ju. Zhui qi an zhang gu ni, zhui qi an zhang ni zhe zhou ba de. Na qiu la, qia pa qiong bi ju. Zhui qi an zhang suan ni, 天地中南西里公里东为南西五的徐才松。